0: ngikufona ngikufona kambe mina senihlonipha tela leyo ngakayona
1: Africa tingoma o portal das novidades yeah.